naik ko ngabi no ngau dia zu nuzudan hozo pihi masa ada kapabalan sosial dong sebab diti napupusan na dia timpu tu semok na jam ko bahu tahu ngupun minit ina boda kangan dia zu do apal tadi bo katakodan do tuminanud uminampai makino ngau no padati pihi do tepinai teko kinovangan tambahu dia zu masa ada ababasan diti diti no nagi santap di minamihi da hozo siaw kada kaos mentak di aun na tuhok pakiunisan hozo pihi no aun na haid kongo kada balta di bo tumiamu sepadaid kasahimbahan bos kada sandiki.

Sabi na yun kung abido may no jam ko vahu. Toho nga pa ng vahu minit do nga subabid pagunta ko. Kapibasyan insan po da do nga subab. Tadaw bay no tadaw ko onom. Ko duwang pa ng mimo Wuhan ko tu. Taon duwang ibu duwang pa ng onom. Kapibasyan ni diaw Donnell Juice. Do mamason kumasa viavi di ko tutun diaw. Ni John Donnell Juice. Malakat tosima mantad no minamangun kumadi su saviavi. Naikot binasi dari Sabah VFM kadi Donnell Juice. Maza do in WhatsApp Audi natuhok ngabi pokyu ni san disut siau kia tapi nai tu maza ibagia do timpo. Apa yang kau po i George Gimbun mi Mr. Isaiti Marius Marudim Minia Gansing Abdul Malik Charles Loginon Julais nagi Florita Kinajil Florence Boyjol magkikino nga bitongohi dahi tinimungan Sabah VFM. Kapivasyan na diyo kakal po nagi dahi TikTok iti Mary Stella Liu Jem Sham E Wolf 67 nga the account daw dahi TikTok magu pa suvay patiamus makinangaw ako sa imban boss kada saan diti mansan pa yung nagi tambahot dahi nambo na po timpo diti. Kinango toko iti hozo mantadi Elvenico Elden Alfonsus hozo kababago do kadazan guminavo diaw songhun.

sabi na ako nga bin like na linamay sang yan ko nga dahozo nga bin itang salok kani papahikang datinan mamungusat datinan do babay no masa dati do ming kondo patohadan sa kadung dia so iba pa timpo diti na paingko dati ko suban na tavan do tadaw bay no kodfong po dami mo buwan diti ko tu panong dongo suban minsa sadap om dongo sadap miyaga na po umasam miyapay tinggod 8p piyo kinaisanon miyapay tongus nagi na awi hogod miyaga din na piyo mananto ko di piyo sadap teko tadaw di nakatahin miyaga di konyam piyo kinaisanon nakotaguvang na kozubo taban na miyaga diti paingko po tapinay ko umasam iti na aw imani hambus taduk-duk na po na ang pasawan tapinay daw tamay mo mi ngat-ingat ho binakosa da sangyan da itindahan nun papapanaw daw kulita mayang pa'y gontab hinasood vong padam tahu darja Celsius da tasibo takabas tahong padam apat darja Celsius yun ako suban na taman na taraw bayo tapinay ko inotay mo nagay mantad itiya opisan mangintong ko suban taman tayo ko Met Malaysia tumiyamos din ka sa himbahan boss katasan. Muntok di anangan do hozo di Cosmas Chin kotumbazay no ansan do his ginabo num koyho tanud tanud do hozo di pi.

Buen tanto na para ko piso mo bago da tadaw suvab da pinay dahil ka sa imban, boss ka da sanditi. Timpura ko sa imban, boss ka da zanom, opupusan da, ay ka jam ko si zam da ng suvab diti da pinay. Katodan da minakinangaw, hansan na his kinabo. Pagoy na mitang kizad, isa boss tadaw bay no. Boss on tadaw bay no. Pohogosan na po, ano kada boss na subay tuhun ko kamoy diyaw. Kada paningano, teko kada paningano dahil suang ginawa no. Sunong da mabpo boss at iko kamoy diyaw, iko po pohodong da ginawa no. Om kapagawit na da humusi na sambayangan na po, isi ho. To ampunan mai do kinaingan o koy man di ho di iti no o koto bos do tadaw bay no tapi na ikong avi panda mo to ko to kiba na gi do pason niti pason bos di paingi matu niga na ko so di no ngaw teko iya basa to ko do oy ama ampuno na isi ho to how easy ho no koy ho do anu koy man di ho ka na ikot binasi tapi na ikong avi pibabasan mentada go Dennis Primus miso mo to bago kyo hozo di tida to di Claudius Sundang Alex.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sang.

oro hepatitis sedunia. Raka dua ngoporan balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakali gagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Ang kayaw maligag kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM teman setia anda.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan nonsoy. Ahalulum rapas sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang iwitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman rapamahunan.

Yo pa baka nakasukot ako jump ka valo duong kami ni tatanong mo rest dito pahaga-pahaga ka. Are no rimbay retori ko na naringom yun. No rimbay nito si Tizulayha. Rimbay ni kalaran na hambayan na hambayan nito. Apa ni ko na nga na kuno baka-baka kuno masib yung nanggiling orang mo na dalam kesaluan daun umrah sama BFM. At ako ko na indokon minggu nanggiling orang mo dalam kesaluan daun umrah sama BFM. Arais ko na ako sumindangan paniko na nyan na sungkor miyon ang kining oramon dalong kasaluan na unumura sa BFM pagkapaka ka amsin ako na pagkapaka ka ara ko na inayara live TikTok may aswang ko na pagkata ka sinumimpong inayara live TikTok may sini ako na Lucia Bebe kansan na londo maningalan na TikTok na to Lucia Bibi kaningalan na TikTok na to ampio kopi sangye wah kansan na londo nana kansan na londo mamima kansan na londo DJ ko na paniko na kansan na londo mi Ros na Ros Sida ampe itu ipili ganja dalon dom DJ kono kampung tu kono rumah sam ai alasan ganja dalon dom pakai kono sini mimpung air live TikTok mai ampe ro pay rumah sam pakai kai lain mino rumah sam pi awas ampe kono itu kami kena antu as alokan tu no aluai pantu itu kami mino pakai pakai as rumah sam awas sama abo ya taru ai lain mino pamahunan mino no ma antu pio kapasi-pasi kanu manding paga-paga. Paning konangan amrais kena akau antep tep ra kasaluan dan nomor sama BFM nomor live TikTok mai am kedua am share live TikTok mai sama BFM. Ampio kena paga-paga kalu pananku kena paga-paga sini mimpungin air live pa Facebook mai. Ra page mai sama BFM sini kena sabin kaung kuat. Julita Magret kan sana lundum DJ am kawin orang-orangan sama BFM. Onsai ra kena paning konangan kan sana lundum ramion. Ape tu i mal choir mizol andang ha kan sana lundum. Paning konangan ramion rais kena mimpung nama kini ngoh raka saluran dah nomor rasa wa BFM no mai ra live TikTok mai amiga bi ko mai ra live Facebook mai ra page mai ar page mai rasa wa BFM baga-baga kawi.

Yo, pagani reto duo rimbai kana naring on min paga paga ka hen rimbai kasar reto rimbai intori Naldi Vincent Missin. Rimbai ninggalan anda si Sikong. Amsun rimbai balon malulu rimbai ninggalan anda Ali Ringo Homio nampani kwanangan. Paga paga kana masih pika nang kiring oramon dalam kesaluan nahu nomor sama WFM. Pasin dangan anta ka onsoy. Arais kore nayar live TikTok mai. Aswang kore paga paga taka kone sinu mimpung nayar live TikTok mai. Asin ya kono papa CH on ha onsay DJ kono paning kunangan kan sian dalon do paning kunangan kono sin mimpung nayar live TikTok mai ape tu John Olen ah Rifka akan sian dalon DJ semangat aku kono paning kunangan am don mapat ah paning kunangan ai nayar live TikTok mai ape tu Sinopia Zino ah kan sian dalon do aku kono Kelen ah Kisara Japara ape tu i Inana, Inana Sadia, kono. Siya suwa kono, ilong na DJ sumasaw kono. Kami ino may air live, TikTok may rasa pa BFM. Paring ko na nga, rayos ko na kao. Sumindangan na kora, ina air live, TikTok may rasa pa BFM, ma'am. Rayos ko na kao, ang share, paga-paga. Ra live, Facebook may, ampio ko na live, TikTok may. Ilipio ko na raso, ampio ko na paga-paga, takrapo kong sumimpong kita ka. Ang kining ora kasaluan daw numurut, rasa pa BFM. Amsoy ko na ra live, TikTok may, kapana ko na buli ang kining ora mon, kasaluan daw numurut, rasa pa BFM, paga-paga ka. Ya ino maya rasalurano Esro, salurano Esro balu tulu kosong am. Aliliwara ino baga-baga ka rayus kuda pasuku kuramyu nda kuno babalu kawanan na samira pamahon nanta ka sabar oro nunsu ora oro aro minggu pinain salo no kopisan meteorologi Malaysia oro nunsu ora oro minggu ra dongo pramo no mari bulan na bulan katulu 2000 dongo pramo on rom samira pamahon nanta ka sabar samir rasusuau jinangka rumasam tumpalak am rasam awas mangina pora kukula intok rasolo ra asak mikapio kuno solo ra pedalaman. Rasa mira kamayon tumpalak am rasa mawas ak poyo merangin apu ora kukula intok rasolora pedalaman yang kapi kono solora asak pake pake ka rasa mira londom tumpalak am rasa mawas mangin angin apu ora ak poyo ra kukula intok ra oronun suau ra oron minggu ra kalasuan umatu no oro oronun suau minimum no dungo peram 2 darjah celsius maksimum talungo peram talu darjah celsius. Rais kono paga-paga ka kono ahilong ra kono papalaan ito ra kopisan meteorologi Malaysia ra kono papala kawanan sambil pamahunan ta kasaba ra oro nunso paga-paga ka ra itu ra kono papala kawanan ra pamahunan ta kasaba ra oro nunso oro minggu ra dungo pramono mari bulan da bulan katulu 2002 pramono maka kono salok kono ahilong pambalaan ito ra kopisan meteorologi Malaysia ra kono papala kawanan sambil pamahunan ta kasaba ino mai ra laman web rilo mit.gov.my. Rai sekarang kini ngotok piara rimbai intori kalsom rimbai ninggalan anda joget magila lampu yang sunung rimbai revisi Haizal dan Minsin rimbai ninggalan anda inambatan murah kurit mamis.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwitra puso taka apiha ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Insu patakonsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan.

oro hepatitis sedunia raka dua maparam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung raka ligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Angkayau maligag kayagan monsoy. Ampinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM teman setia Anda.

Yo, apa kabar? Suka tayo ko nora kapaparan no sa BFM kasaluan daw nung mura lo na minura pasin ng mga onsoy. Kunangan pagapaka ka rako no ang kining oramon dalam kasaluan daw nung mura sa BFM ay hino tumalimpun. Dito na jam katuluri rako no kawin na yara ko na kunang kining oramon kasaluan daw nung mura sa BFM. Sumukura kapaparan no jam kasiam ra London pagapaka ka. Sa BFM kasaluan daw nung mura taring omin ratu kitukir noro pagapaka ka. Ino tumalimpun tora jam ka tulu sumukura jam ka siam mam. Apa elu pani kono ang kini ngoramon rayus kono anung koramon ang kini ngora kasaluan dahun merasa BFM mayara tuki tuki noro yano mayara mayara RTM kliki mekapi kono mayara saluran resro balu tulu kosong. Rako na kawang kini ngora kasaluan dahun merut rasa BFM mekapi kono mayara live TikTok may live Facebook may kapa nako boleh ang kini ngoramon rayus kono ang kini ngoramon rendalum kasaluan dahun merasa BFM paka-paka kau. Abirwani ko kawra dua rimba yang rimba kasa no rimba intori Paulinus Alesius rimba ninggalan na murut nabayam sunu rimba rimba ini tingkalur rimba ninggalan na dalinu muhut kono mapunguna po rimba hino pakapakaka kasaluan daun murut munggul na pro kasaluan daun murut itu akau napo kona kaya ra kasaluan rahunu dusun mair rangan ang karaja ra lunamino ra kasaluan daun dusun nek tarakon yadirin kansen dalun namin kawi am kansen na pantingesan myun am tumala kawi pakapakaka bye bye. We'll be right back.

0: Pakinungo lang kasari, kasalimbahan Boras Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito lihis dat kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boras Luzon, Sabah FM.
1: Ay, mangkopi, numan no hiti, walay pangubatan.
2: Ay, mangkudit, mo yakabat di pangitang tampinay kung nakaswang hiti.
1: Nakura tumamungkos ka hiti.
2: Ay, nakurugya, amilo.
1: Ay. Hudi, no kanal pa yung surat, paguduhan na mamungkos ka. Kailan ka mambasa ka, aw?
2: Kay. Okay, ang ayok ba hilala?
3: Walay pangubatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pangubatan.
4: Ito pinagabos si Kodi kayo, hit na kapagulo dat sminuang dated live Facebook sa Babi FM, Be Good. Hit na kapagulo dat pinamasan dated liwang panguminan dat Facebook dati. Mantan di Paulinus Gio na sanang tatuang DJ kadao. Nagid awalihuan, hit kaman, robot gungkit. Dua-dua ng kanta ya hayo rahian makinangaw radio di siaran dusun kadaw. Ba ma kradio lingay kya mantak di kayo ya tarahian dat papalambus pasan mayan pemalahawan jam kepada misa tatuang datino milakaw manalipawanid konti umbalan kumamaramit isayin opet kapaguloh dat mamalahaw kya. Ampeng kura pa kumadi kayo itay sa kasiwatan dat mamalahawid konti milakaw patad dat pasan dahil id liwang pengumuman da Facebook teka id WhatsApp da gay ed sa Babi FM amo mabalan ko da mumbaya mentang da tinuk ya ba ma kinangata ka witi sinding dat katilambos at tuwa da bayna pamilih is dat kinawa kumadi kayo italunggoy at kinawa timfo diti kinangata ka.

0: Ya, tapi kau bina jam ke hepat 2 minit dah tertuang pun si kau dikayut ke kaldem yang paidaga dari tiada keselimbahan beras dah terdusun kia nak kesuang tahu nah jam ke 2 dari tiada lo jam yang dilambus keselimbahan di Sabah BFM ampun si kau dikayut hit kakal pada yang paidaga dari tiada keselimbahan diti makin ngau maya ada radio id RTM klik tiket makin ngau maya ada hitid live dat Facebook Sabah BFM V Good. Apa sih kau kuma di ketuhadan di polirik amnagi ada kuma di isai peti tepi ni takuti Maria Juhan robot Berto kami senangan datu tuang kuma di ka amnagi ada kuma di nuka di Maria Juhan di lah kami senangan datu tuang di jawab kita bibi babasana tadau kau nem yang pay barakat aku mud kuma di ka kia DJ kadau kami senangan datu tuang tambalo te Sabah BFM. Ampasan data seminar suhu kita kudah hiti liwang pengumuman dat Facebook diti mantadi Marius Marudim. Kapi senangan data tuang tera konem kumaria di JOP ham yang kurang nak habar nu kadau halidas. Arahian aku demenang menangkan sikau kombolotan ngawi megal di Maria Juhan, Lesidayo, Julita Magret, Rosugud. Itam pula ni sintom Yagang I Petros Quintin I Maliago Mi Adila Florita Kinajil ya Bitus Joseph Betilo Joseph Glembo Johnny Upin Johnny Linog Abdul Malik Sabin Kangut nagintin sanay di ako ang aray tutuang na bayno pasan ko di lambus at kopi ang bulutan damot pa impasi kadao. Tapi ni kau mai kurang mita itu pemalahan dat kepegulu tu tuang dah banyak ya. Halo.
1: Halo, halo tapi nai.
0: Isai itu tapi nai.
1: Oh, yo aku tadi bayang tu digansi.
0: Digansi manta di tuaran.
1: Oh.
0: Nu habar nu gansi.
1: Masa nang ibu bayang tu. Awi nak kalah sama. Awi sabit.
0: Ina kau walain dah.
1: Eh, di walai.
0: Nawa open ya di kayu ya.
1: Oh.
0: Nawaw na ka tuwang na.
1: O ba nawaw ka tuwang na
0: gyan. Das kumila ko sa pagunan da suway. Nawaw po bagay hila di. Hila di Europa.
1: Wara lampu.
0: Kaya? Nawaw po wara lampu kaya?
1: O.
0: Manurid eh. Palambus sa pasan no?
1: O ba. Ya pa po gulo na Pinay. Itang kapinayan ko lo taburan ko tabulun ay napi kapinayan ko amun ta kalau mereto nang aram dia lo kailan yun lo ito ta kong tamalat na maluti ito aram may kala katasaan ito di ko guli ya ngomong kapiyo ilungkin ya si kami tampulan ilo tamparuli ila korang ko ilan kirang imang waro gama waro manda ko waro it mamumutong na sayo ro i ay kuwa bo naran korang ko lay darin na bo na it tong isay na patumbalong ti doran lang ikot tutunog ko ang bypassan kapisanahan tara ko no mari na sa Pinay
0: po si kao kumadi ka Gansi ya po si kao kumadi Gansi manta di doran nakapagulo dat mamalahaw dahi tida konti da tatuang bayan agya apagulo dat remitan ko pemalahawan dat sumusuhot tatuang da bayan rahian aku dua pailah di kayu dat harat keligeganan dilat harat kebelingkangan dilat WhatsApp dagai adi hem au kabila WhatsApp da Sabah VFM anu na papasan da pinata di udah le WhatsApp da bai nang au ko kita kia hadiam kuma di kayu hit nak kapamasan da hilang au ko basa bai nan da mai di foto da hilang liwang pengumuman da te Facebook kia ma kita guna ginda. Siaw kuma di kayo tipin ikaw it pinata da pasan dahil ait panguminan dat WhatsApp. Amramita ko kawago itid pamalahawan dat sumusuhot. Hello.
2: Hello, kapisangan dat
0: Tempulan, ano kabar no?
1: Ay, sihat tamatid.
0: Sihat tamalidas tamad kaya?
1: Malidas tamad.
0: Hanga na ngayon no, buy na.
1: Dapat, tingkad ako pala rin yun. Manusubot na.
0: May kapiya.
1: Na, natingkad ko na di.
0: Inanga na ngayon no, buy na.
1: Ah, wait, wala tinga diya.
0: Isang nga daw ni buy na ba?
1: Apa yang ada pula, ada pukuhetin. Aku nama ada pula, no. Tim yang ada tarik tiga tu. Naku ada pukul. Angga ada. Sama masan pula, no. Ya.
0: Angga nama yang ngayon, ada apa yang ya?
1: Ah, lagi.
0: Aku, lain kena daw, menilin tu, hilat ku, tuma.
1: Aku, ano kano, hai?
0: Lain kena daw, naku ngahilag kabun-kabun.
1: Oh, ako na di ko nagkabon-kabon kundi DJ Otid. Ako na ko paggaga mga itila at uguy ako nung mag-ihatid malahing ako na.
0: Sado, sado'y kabon, no?
1: Subuhanan po at tangatarurol wala.
0: Sado'y kabon, no?
1: Ay, sado doon mag-ihanga. Dahil ba, sado, adalaan ka sado. Arikotid, 30 minit, mumanaw.
0: Yeah, yeah. Ba. May kapiya pala sa pasan, no?
1: Mababaham kung sikaw na kapiatid ay naka number 2 ako di dati na pino di malalipon pa na
0: ngayon ka di mahadiya kya
1: ah kapag lupam kumapadi ati si ati
0: member pa
1: na kano ah may ganda pa ang mamasa na kupada kumbulutante di kampung ka pa may ganda yuliam na ho diyan sa kidakida wala siya la harap ako pengrong o siti nagi julime kada po na julime kinakaho na kumat pasan ko ba yun at nuan siya pasan na lagi i-kampinayin ko lang kampo ka or kutabulod mga lapagan na kandisika ingam sa tour ako lagi lihoan at mamasa na paganakandi manika dahil at kampo rataw kutabulod lagi tanga kumbalutan na siya Megali Abdul Malik Isabin Mikalio ni Jani Lunog lagi i-Adila may pagang sagi may Marius Marudin po si ko di pasan no dito no Marius narong ako pasan no di ami i Sinsan Jimmy Rahilod i Johor Baru ami Lucia Tati Bibi lagi i Julita Judith ako ni Galihuan Rose de Chugud iagang na kayo madang i Koyok me ni Pisurus i Paulus ami Janiupin landing ami Jar Gimbun Iubog, gayon bantay tamparuli. Nag-i-asik, ilungkin, nag-i-dansi. Kung si Kono, pasan natin, no, dansi, nag-i-Tomas. Sintom, nag-i-Jalina. May Madjakang Majuna. Kaila, tungkong kulat. Kahit itikaw ang balutan na suswete, magali Jaimol. Kaila, kampurukos tapokon. I David Sando I Kelsikil lagi I Liman dahil terlabo kaningaw lagi I Arini Juita Jelios I Lain dahil kamabong I Norumbay Pita yung pagpasan ko dat kapistanangan dat tatuong lansahan dat ang walidali dat ako kasi dati kitikita daw ikakana dito ate nga abulidap makiano ko sinding
0: reta na pagkiam
1: sinding na padatid karyan ko pongkapan ko dit sa pinayan na hilaw kambung gaurit it sungkad sungkad turali ka nga ako ilami ako ilan naman may sesan tinding na di nga tajok na pa sungkad sungkad turali ka
0: ba umbalang kumagihon din okay
1: ba okay ang palamusan na daw at kahit pasan ni Abu Malik dot abingo dapat kumagihan tiham parang ako padan na sudah li Abdul Malik nakal di rustur ayan sudah li Abdul Malik
0: nagi nga aw ko kanto o kabot whatsapp bay nati harap kabalingkangan da whatsapp ay.
1: Oh may gali pinapailan nati no kay ba kurahin pala
0: ba pun sikaw kumadi kaki ha
1: may gali na po
0: ya pun sikaw kumadi tampulan mantadid kampung kapatang paruli kada ko pabingi bagya gumuli ako kawagunti no to man kayo pa ikayod parang high sinding dat katilang musliti mamilihis takapag ginawad damot Itia sinding di Adibnasius Linumis Bawang Sugo dan pasu tenan kun papauni sinding dat beras Bisaya manta dimika ini piku kinang atau kau.

Ibrika wara bibira paminita mari kata jam ke padam dua pi tengah tuang posisi kau di kayo hit na kampai daga dai ti ke salibahan dai ti ya manta di te jam ke siam tu tuang masomok na di mari kata jam ke padam dua pi tengah tuang apa pusan di ke salibahan ta kau ya posisi kau nagi hit na ka pa malhau dai ti di konti posisi kau it pinapailang minamasan dai la i panguminan da Facebook nagi dahil la i WhatsApp. Pas ikaw naging kumadi kayo hit kasasarid mo na kadong lagay na iti di kasalimbahan Baras Dusun paintanto na hit sa Babi FM. Pag ko na pa kapirubata kakawagos suwaita daw yoko DJ Ope e donan ko dahiti hinakopo.

0: ako sa imbaan, Boss Kadaza.
1: Jam ko nom nom suway pagun to ko sa Babi FM ko sa imbaan Boss Kadazan. Ikat binasya suaw mo tumay mo. Hey hey, kopi po siya nang usubam.
2: Ikat binasya suaw tumay mo. Hey!

Copy po siya. Nonong mo supa. Tapinay ko nga, be. Pasik. Tumasaan, zo. Maria Zuid. Konong do, tisan ka to na bon. Kakalati do, timamahan do. Masik dito ito. Nakasam ni Minsu Supa po. Sagit, bagyakan ya. Dari, yan ang tapay ko nga, be. Pasik. Ako po nga, tawadan. To, tamay mo do. Sundong po to na timamahan ko da musik. Nga, ang paintungag mo to yun, mintong da niti makinangaw da kasi yung band ako da nga sa favorite. Tara minggu, kau da po nga po naman na buhan da ko to. Tapi na ikaw nga, be. Dari, tanto na po da id kahansanan da ano na po yung nabasaan da dasam da sa minggu dito. Manang katuhod ako to may mga kumadimin namang honto insan pabago no nuan to kao do sa kanapa ko do kasipatan do mintong na kanavaon tadaw dito kasipatan do musik day da ako zuzu po di osogit bagya tapi na ikaw ngabi ako po nga kumadiyo zu ngabi id panong day tawaw siyaw kumadiyo zu kumano diyo zu inopitan do hizud panong id tawaw kya hansan do to may mga ko do id ko zubo do ko mohigan tamay mo na do ano iti tumano do ano na pay panuan nga bi da mangungwasa nga bi do tumuguvang do kantakan di do yan na do hizud panong day na in tawaw siyo kuma diyo zong habing ako po nga din ko sa imban boss kada sandong kusubalti tamay mo membay ko dago iso i Benjamino hey pasik. Pumasik dia zu sinuaw da pumasik daw nga subab di tabi na ikong abi mana pa to kau da papasiyo gina po to kau o mansan da po umpus raw di tatamis ko na da o mohisan kau da makinangaw da kasimpan to kau da nga subab da tadaw bayan na di tabi na ikong abi baum kanaw makinangaw kasimpan boss kanasan yun ay kot binasi o maswaw tamay mo VFM.

0: Well, jam ko nam pudong vahu minit dong suvab id pagun na to dahit yata pinay ko ngavi. Mi aga din na boss ko ritin yung da pipi o kinaisanon panong na tiyatisan ko to na bon nga nakasam o so gitli. Kakalo, kipa natin di kakalo pa yung gapus na tuhunan. Kakalo pa, ito pa yung tibong na kumbang. Nga kadi si Timin da panong dayo idranaw na id kampung kitintul ranaw nga aw nakasam dayo panong idranaw nga ranaw na pa may bagya nga tamay mo na pa so git bagya kani ato pinay ko nga bi nga ko pa nga daw nga subab diti tanang minggu ko do nga pa naman ang buhan do katu diti kumadya sa mga nakadong do Liverpool tanto na po do maabay na diti mama so damintong do pihavanan do pikovangan friendly match kamay di dayo id USA mumavan da Sunderland Liverpool nga biti mantok da pihavanan pikovangan ni paguhi da katimpun no itia league na di dayo id Nashville na Nashville no pariti nga nung kayo ko nga bi iho no kumadya judi ananga anangan di Elvis Presley iho no niti kinaisunon di Elvis Presley nagi mega ko country music nga vi mega di Taylor Swift na zatiho na nga vi ako po nga kausikan kumado ano iti iti ya manon ako do nga vi do Liverpool do Kivana di do Monijol Kapavago Andoni Iraola na bam kumado kinupangan nga vi dahiti in Facebook da Saba VFM copy post yan do dong sebab gumadio zo ngavi dai na bakal makin ngo mega di Melkio Miziol Ipol Eric Jennifer Lee Mabijon Nancy Lian Florita Losobom Dorothy Fredelin Timbul Tawau Jingle Botio Lugay-lugay Papa Ajusi Lucilinda Liduis Kasni Boyok Robert Berto Mary Chua Mel Andu kopi pasian gumadio zo ngabik yo Jinam Tiansin Luciana Gan Zimito Jipuy kopi pasian dong subab katawaran tu tamay mo ada mamihi do kasembahan bos kadazan sama VFM do ngowang do kina posikan dio zo detik kita dah habis kopi sob ai nanti tadah minggu apa indi kau ko ngabile tidak ino id damin ma masa do niti papotong da no oniti no pay patong da on diazo nga habi nak pisok ma de tinu mo nam takanan mentok dong ngusu di latikan ya nga ko po nga tamay mo do ko angon inomis dai takanan nam tinumon gumuon ya on inomis dai sinu au da tako do tikit tadau habi nak pisok sanga manimpuon do tadau da tako dati kita tahu kan ya tapi naik ngabi tadi kanau tumi hembus memangnya segini apa dan kesempatan bos kerasan BFM
1: kayo kenangku mamanaw yang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk nopo nga mengusap yunan iawasi mentok tundundu kepagetan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan tay ko otutuo no umul tay no kohabibin ang katinan apoy manan na tinan nung songosoan no papanaw kapagetan iti dasong sa minggu. Aiso lati da po himbay to mo jalur gamilang nung aiso sundupan guminabo pagun it ginabo da toko. Sundupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moy da auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dapat na jam ko anong apat nga para mani anong minito dong sabab id pagunod ako ito manay ko nga vi ko pipos yan na dong sabab om tabi basan da tara minggu kadi mo rin kinjaw om kumada to on sanan ginovangan ko nga vi rin sabab FM ano abal diosu han sana pasi hidas om usuaw na da toko tamay mo do tiki to daw yan pa ibalakat to si mamantad minamangon kadi mo rin kinjaw diti I sumusut na po nga vi ikinobangan na iti nga vi in Facebook na Saba VFM Emily Valerie Sabinus Gabu Rachel Lim Andrew Locunto I Datu Elizabeth Morris Mary Ann James Shamfuk Julita Margaret and na Yap Utut Gina Gina Angelica Ojik Charles Loginon Sylvia Olivia Chen Jinam Tiansim Lucia Nagan Mel Andu Mary Chua Kasni Boyok Om Ogumu Kopo Diti in Facebook na Saba VFM katawadan kapimusian kumadil tayo sanan.

Laban na jam, ko to so many tandong suvab it. Pagunat ako, ito binay ko nga, ko, pipo siya na daong suvab. Ano iti, kumadiyo zo nga, vi. Dahil pa nang, dahil na id, tawaw, i, no, pitan nga, vi, do, hizud, hansan, do, matagubang, di, do, kahantakan, mega, di, no, i, manigog, di, no, do, ano iti, papakason na ginabot to mugubang do id timpu do iyon na izud din ako kaniya tapin ako ngavi dari tamay mo rabat mano do ano i kapaguhudan ngavi na mga nguwasa ngavi kapi pa siya na do nga suvab kumadiyo zo di Facebook na Sabah VFM Ipol Eric. Kapi po siyan, kung mga tambahot sa Bavi FM ko, Hansan Hidas, tamay mo, miyampay balakat to si Maom Tabi Pilmasando, tadaw minggu, kadi Ipol Eric dito. I... Sabin kangut, kapi po siyan, dodo nga, subab, do, tadaw minggu, kung mga sabi tambahot sa Bavi FM, kung nagi di sabin kangut dito. To in sana ni pa ngampay na makinangono ko sa imban iti ako naghihipan ko mga day ko pinaisan ko uvang na pinampang tuwaran om id nombo no po na pa in tanod makinangono ko sa imban iti tabi pimabasan kadi sabi na kangot i Greg ko pimabas yan kadi Greg iti ano kadi iti suminimbari lugay lugay na mahanso mo ganito mo may nais o fucking ka ano iti amamay nati tamay mo mo tuhon mo ay dahil tamo na kong kanya gisam na ay sa fucking kadi kadi Greg niti suminimba di lugay lugay nga iho no ano iti kumadiyo so nga vi di tamoy mo na katamoy na tumunggawa nga vi di ho iso do oh no kamari boss suvay na po nga respect kamari mo respect ko madio so to tumay mo ko to boy ko boy ginabo na tumugo pa nga video sundong patudo kay ho ko do obo bo na kinaison on di ngozon dia zu mega na kapizo nung mo dai ho tamu do ngon patay nagit dai ho id mongay pingkon do kondo tay ko jogging dai ho id taman tunfua di Bukit Padang po nga ayhan dia zu do obo bo kinaisan nandi nga kota boy kapisa ginabo dia zu mihana in boss sa subay nga respect ko ma dia zu to kota boy to mugubang niya to mga ngabi Jaina Takag kapisa yan nga subab kari Jaina Takag Charles Login non Puan Chu Shalom kapisa yan nga subab tara minggu kuma dito to in sanan kadi Puan Chu Hansa na hidas ko nga bito moy mo kadi Puan Chu dito sabihin ka Julta Magret Julta Magret Hansa na basi kena posikan yang pabalakat manta dami namangun kadi Juta Maget Rocky Abdullah i Michael bin Onong Jahara kopi mosian dong sebab dari Michael Onong Lucilinda Lewis Datu Elizabeth Boris kopi mosian dong sebab kemariau Datu Elizabeth i Charles Loginon i Pason daw kopi mosian daw tadaw minggu kaditi ko dumang po naman nambuhan ko to kung mga topin na kung nga vi tambahot FB ang makikinaw nga vi sa Bavi FM ikaw sa mga boss kadazan iyan ay kabinasi so tamay mga tabi pibabasan balakat mantad kinaingan kung marat ako rusong of yan kadi Charles Loginon Rachel Lim Robert Sipanal Sugud copy was yan nung suvab ano abal ingka nagi kumasabi ito pinay tambahot makikinangaw ito ngawhi id kasemban buwas ka na zan na ikod binasi ka ni Robert Sipanal matan sugod ba rin tiga ni Robert Sipanal ito ang sana pasi hidas kinaposikan na tanaw bay no ka ni Robert Sipanal ito Roger Frankie Lijawa Jerry Doy i saya bago imo ko po i Budit Oyo Melkio Miziol Christopher Marcus Jeffrey Antang tata alamay o gumu tamay mo din Facebook na sa Bavi FM ba ano kinungo pa ito ko hozo i kauni ko montok dia zu pumuhis dia zu na dong usubab dito hozo di malim ugaw kopin tong kisadan hapas pa dito hozo suto na hozo di moiji gado odoy luo ginabo

0: Laban na jam ko to sumak na jam ko to tong para mi sa minute no sa vamp aid pagun na tako. May kabase o pibasan dagay da tabahot nga be da sa Babi FM de TikTok ni tino kakamay na da itya aniti timpo da nga be kangkubo da ano na hay dom ay kat na di bago niti timpo au opiumana na tumahi bom pia pabuhan man tan bayna ay kat na di itya COVID ano taon i pwede umul to ko mga coin sa VAT na di tadi iho na nga kapago na kipadi sa kinupangan na uniti umul na po nga take numpasan na pati nga uniti numbul na po ka i na iginabo to ko sandi amo muso na uniti na tamay mo na pain muho na tadi nung ang anangan ko no tumanod din pibasan niti mega ka babasi pibasan tarorbay no o nga ikaw na TikTok na sa ba BFM kaya tabi na ikaw na ako po nga ano tayo mo ito ko pamahaban isay natin kapag huwag tarorbay natin sa ba BFM copy boss yan
1: hello copy sanangan ko suaban ko mga dia DJ Ben
0: copy boss yan tampulan
1: ah topat na nagol no no copy
0: dadi kak ano iti dongo sumati o sogit
1: oh pahinga po sok mahit ituhunan ni DJ mahal pala masan-masan ko malutan na may naging nakupi-kupi na natin no
0: na nga ang banal ba may na pa mo sa opasan no tampulan
1: ang bababa kapagulo pa mo kumapali ari jede Ben
0: katawadan
1: kapisanangan dat kasabwa na ay talansan dat ang alidali dat kasay tikit talaw mamason nakupatit ang kompi na dahil tampung gaur nga ay masanok pati kombalo tani ti kampung ko pa mekali Juli me ay kinungo na pasan ko nuanta pasan ba na ay Juli me ham lagi iliam no dad kita kita kampinain ko tilad kampung ko or kota bulod mekala paganakan di sika ingam satur maneka dahil sa tao kota bulod mitsutsutin ngayon, hindi nga di Ablong Malik, Isabin, Ikaliyon, ilan dyan ni Lunog. Ay, maliagam na kura ka di, maliagam maha kuno di, orang mapagmamasan na ito. Pagyang balutan dati, lagi ibagang sagi, imaduti na may Catherine Gimbat, may Adila, may Marius Marudim, Sinsan si may Rajihur Baro, may Yagang, na ikaw ay Madang Talipok. Ikayok may ni Petrus, si Paulus, nag-i-John Yupin, may Lan Lingang, may George Gimbo, may Ubog, na ibantay Tamparuli. Ako nagalikuan ni Manika Garaw, padaw siya, like, Talibang Tamparuli. Dansi, pamasan na kama, nag-i-Tumas, i-asip, ilungkin, i-jalina, may sintom, i-majakong majuna. Agumo pa dahil ang titidya nga, ang atagod ako ang balutan at alay, anaro ko pa yung pasan, man ko na pa nagkingaran ng, kingaran,
0: gisam zet.
1: Gisam zet. Na, ikaw pa mati ko ma, taliban ko na dahil, ero said sugod. Lucia Tati Bibi, ay kingaranda eh gisam de jetam pampay ngay ko na kambalutan na paypasan ko sabon na taruming ko dito kapis na nga na ko sabon alansan na talidali na sa kakasay na tikit-tikit ta daw ay ato at takada omis na kasay kidum takad mulong payadat ay malahing nanti malahing aku lupa ya DJ 95 tahun umur ku tinga
0: oh.
1: Ya mila kasai memasaknya tangga kambal tanam ait kopi senangan dat mangai sambayang latino ingka kana DJ DBM ait lansan dat asan-asan nang kapanahan da gumulid sila lamin at sinula.
0: Katawanan tampulan.
1: Aba, maganda pa.
0: Tawanan, ano ka tampulan?
1: Okay, nakanagiya.
0: Na, yan no. Itampulan da kiumul da si Sam nga prehimo taon na di umul ko ka ditampulan no. Nga, kakal da higkang ka. Iyan no. Ano iti? Manta da tako na po, iginavo da tako. Sunong batu da umul. Umul na pati nga, umul na po bagi akan ya. Nga, manta da tako na po. Dari pasan manta di Vitalis Atung mantad tawaw tay ko in TikTok itatawag nga daw mamason daw kumusian kumari sa nakagod atong es majaway es banade kumusian daw mo suba mga tayo sanan gali itatawag niti yan lagi mantad di pasod na ikabos di tampulan niti no di nampo na di i daling ko mantad na sandakan ha hay zunaw na kong pumahaban mantad daw sa BFM, copy po siya.
1: Oh, copy sa nga na kaswamo niya, wait na pinay.
0: Copy po siya, Petrus?
1: Na, obinasi. Like, take mo na, nang kaswamo ba yun, nang abasi
0: mo. Tumay mo abasi, o sogit, nakasam na tiid keke.
1: Nikot, obinasi na yung iran nando.
0: Mamay na, Petrus?
1: Mamasan, ang barutan nang ang sukab na naumin gumay na umali ng pulan ino di at umali na pinayit ng pulan no ikadaan kundin mga kapusan bantalan na ang sukab umay na na pinayit ng pulan no sagit yali may na umali gini biliagom nagsandakan Mani Ros nampang ni Judith lagi i Yagang i Abdul Malik i Joseph Patilo Mani ni Koyok Men so tap ngayon makikinangon ng suwag umena ang unikanon mo nam Liton na po, gisam jit, kalang kabut na sumang panamayangan tim, man na po, liton, gisam jit, panyamong na ngayon na pinay.
0: Okay, Petrus, katawadan.
1: Kapis na nga, aswaban, umayang panaw minggo, siya ka na.
0: Okay, rin ako na, Petrus.
1: Mana ka pa.
0: Petrus, paghuhid ang mga sambayang, kasi ba't mabagawado, mabuhu sa pason, kumada tayong sanan. Yeah, kadi tapot na nahiwan kabago da papoy ho. Kadi Harry Petrus iti kiwan na di do sabab BFM na iti Astro Vahu 2 ISO ka. Tapot na tapay ko nga bi. Kiwa hay di minuot head nga bi do no ko 2 ISO na di ka. I pipibuhan na katayip. Bay na no ko tonduhin na di mahik. Do niti kasahimbaan na takaw sabab BFM na yo in katuhusan Vahu 2 ISO da Astro na. Kapasa ko rin lumaki ng aw. Ito yung mga ko pumahaban. Kino ka pa yung ito ko hozo? Pagkapon niyo kung marino ka pa nga video zo ang manay mo sa rin magkada pumahaban. At ino kyo, kano kino nga ito ko iti ya. Hozo, ati kaupusan ko. Jem Sham.

0: Onso peniempatan di Betsy Michael Om di Ben James Hangadon ka Om ka di Jimmy Sol Julius Mama Sonzo kuma da sinakagon Molijiu Om Soliju kopi mo siyan dong subab kuma ngabi di Ozu do toin senan ka kopi siyan dong subab kuma di toin senan Om pason man tadi Alga Sidion kopi mo siyan dong subab kuma da sabi abi makikinang ko sa BFM hansana pasi ngabi pinaposikan na talang minggu niti. Shalom om tabi pibabasan. Tayo mo takop mahavan na sumusun. Sa Babi FM, kopi mo siyan.
1: Hello, tabi nai.
0: Kopi mo siyan, tabi nai.
1: Kopi mo siyan, tayo ikaw. Iyakuti, dansi, tuarang.
0: Ah, dansi. Kopi mo siyan, dansi. Ba, may na, pamusa.
1: Pagulo pa, ikaw pa, tabi nai.
0: Katawadan?
1: Masa nung kundi mga pisang-pisang gulo tabulon iwis na leh nung kundi naman alisan ko ruba dilo sayo na pisang-pisang gulo tabulon mukha rin ako pa nakulago tabangon kong awi ikuruting tabulon takako inuwin ilan na haba ko tabulod. Kuro-kuro ako, no? Sanang-sanang ako na kun. Ang takto pa. Talaw ba yun? Talaw minggu. Nanali nga hindi ko yung sumbayang ten. Ako nagilingan ni na pinaitang pulang ilan kapag ang paruli. Kung siguro itong pulang nalang ako nagpasan no. Itita nga tamalot-tamalot ito, walang yasip, ilongkim, yung may pason, kapisanahan doon, tadamingo. Ikaw ba, iagang ilan, kayo madang. Kung si kawagang, ano lang ako kipasan mo kasanap, ano lang ako na rin. Ba, yun na ito pinay, kailangan natin tamalot, tamalot nga eh.
0: Katawanan, Dansi.
1: Oh.
0: Mantad dai Facebook sa Babi FM, bisan ng suba biah-biah mamay tomuhok i Maria Juhan. Jeffrey Gilimon, shalom, kabisan tra Minggu, kabisan min suba, umsa kumasa babi makina ngodo kasimbahan bos kadazan hansan dai das tumay mo kadi Jeffrey Gilimon dite. Tayo mo ako pamahaban na sumusut sa Babi FM, Kopi Boss yan.
2: Hello, Kopi Boss yan. Doon mo subab, kumadiyaw di Jiden.
0: Kopi Boss yan, doon mo subab.
2: Naikot din na si, naikot do suaw.
0: Miyaga na bunga daw ka ni.
2: Yeah, asagit si Mayno.
0: Na, iho na maguta pa si. Ba, Mayno, yeah. Pahumusa, pasan no.
2: Ang pagupo, kumadiyaw, mempay pag-anakano.
0: Tawadan.
2: Nagano po. Ang nga, VDJ dahi no, hansan dahi das, nga wala pa yung kaladya. Ang kumanag ito pag-anakan ko sandi, hansan dahi das, tamay mo. Ang kumado, tambahot ko, dahi WhatsApp, nga gadi, Emlyn Timfok, Lucia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Sirilim, Londo Ingang, Narumbay Pito, Jurita Judith, Stella Amandus, Rita Samuel, Nancy Tai, Vanida Tony, Ampagana Kanzo, Brenda Nandi Wenson, Michelle Michael, Julia Nonong, Biti Michael Majunto, Vincent Anus, Ampagana Kanzo, Robot Vincent, ng pag-anakanzo, Emma Sebastian, ng pag-anakanzo, kumanag dito, nga dito, igisamzit, pingampay, kuno nga dito, paso, nakatabihan ta daw minggu, tabi, pibasan, kumadiozo, mansanay das, takotumay mo, ino, katawadan, di jibin.
0: Katawadan, din ako na.
2: Oo. Oh.
0: Ompasan man tadi Maze masada TikTok iti da mason zo kuma da toin sanan paganakan lain jang sinakagon humbani daiho id kinaroto ida sanata ko da tumay mo kadi Maze iti maza da itya Facebook pagi pasan-pasan ko no pagi sisimba ko no da iti Facebook kyo tapi na ko ngabi gumu ila tinga bi pason ni azuri tinga aur ni assigning nga bi kadi Elizabeth Anjun kopi posian dong subab tapi pibasan na tara minggu kumada kinovangan ko nga bi makikinong ko nga bi de lidio da kadazan na ikot finasi balakat kinangan mi ampai dito ko tomoy mo ka ba kanaw kinang ato ko iti hozo pong ka pon dia zo kumadi nungkapan nga bi dia zo hozo di Honey Joyce di J. Tercia Yunus.

Kopivosian, izou inatanel wales kenet mosusi, mandat kampung nga pinampang. Kanaw no mikinangaw, daw koso himbaan bawas kadazan, ngay kuat vinasi om osuaw tamay mo. Itisan ko tanobon na po, ongaw o koso himbaan niti, it frequency, sisam nga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kanaw kinangot ako?